0: ngal studio nti moko saso degi si karata de nab din troñ ne in ro arbne ro sirio kar so in nab machine bar du ro sirio kar machine jerez nabi dog nofo technicien ne ke ya ya ya technicien
1: technicien dopsadi krak na fi fidel
0: u dog micro gon dela khasna mohammed jama suleiman agit umar idris umar kzer la barqa ro nga de khasan i ndamo balati u de ku yon kwa tournoi ni mihim bilene ni shajja kon kore ama tournoi de li ngi dela la ni krisi to a fi wa salamanti wala ko mongo wala ko rak rak waldi ya khadi khasan ya ko indi riyada ete ni sport tande ku ine ka inter ni masala ele de ku tri ka ni ka shat ke to balati do de khari ke tri ndamo ni ci shat ke to go dogo cinema anti television tenen de carri elle wala ko mashakili wala ko mongo wala ko tiche wali ku gon in dam tournoi na inter ni elle dam balle ya ko mir radang do tuniti ala ko ska ya ko do afiti yululu rak raka
1: shukran mohammed jamal sulemana gate lionel nomelgar ya dala kor kel sik dina ji ngam je dengi ji ngam rasi lafia kogi kogi senge isaram tuman failar jo cabine technique

0: Voilà, nin ke Jamal Mamat Agid Suleiman nin ke Umar Idris Umar nina wan sisi madian luat mer ma sisi ngan bang asia ku so gidi mi mamwan ma de sisi taji lo solte bola bola jindori o ba indo konong do ku jogi di so ya na juin irin mamda ya kad si ma de si pasen be go te ba ambiri si ku tola mamte de ngaim tola mamte de kad si mangi songam ko toti ko soma nam bisit na jik do bi te go na jik do bi te tam tol tam bir rem mangi mingan gimi do to bay bay yan kadum ramade si go to kok deno dum daga da way ni ke cabin technique bari ne dop sa jik ragna fidel ni ke regisseur d'antenne bay gun kagu tay danji taji lo sorte bola way doka ko wase kat mo ma de si ke ta sara mar si pa ke ta kala gir ka jawine kum jigi kete ba wo yi pa ye na wa ba wo yi ndam balta nda si lafi yang gai ya si ke ke dam ko guji te ke mra si lafi ya malang
1: Thank you.

woy radio diffusion national tchadienne do kagul waska de manam ci tina jik do be tum bank boy songan ngi do ti kutu so wala na jik do be te ni ke takaga do tajilo solto bolanto ni ke ministre kon yan clock so do yani lo nji jik ora kad maji bay kembe ko bo ko dokum lo ko chat la ko ade kembe ko bo ko ranga woro to bay wadai ko bo ngai ko ki njame nango yali ni ko mama ta silek alata ni nin ko ndoyo bola ta ba ra no nge ni wasun ko mugo to ko sigitu ada bandi na isina ter gni ade ni ne senater ge de jene nganna ji ko sai ba ni ne ade jini na ji ko baywa naji ko so do kembe ki njame na ko to pikiri o naji arobe man ke kada mana non ten kendaga na bar nai kanalisasyon gege kala krang ke kada awrot a to no bai ba naji gne de jini gni malang ta na ta kum na no tam ye kada yani lonji de gndul gni ba akei hal de ko ke kembe bo gte la gni naji gingai ne na de jini ade ni ko turdet itakum nik non nik president ya senat ko di docteur Harun Kabaji ni ko ni dok mun go tumbong ta kar tolen ta o i non to a wat kum te adi nik secrétaire général du jeu ya go ga di docteur Burma Dede ba ne gi ga wat kum te no ta ka de ngan na jigne de jinni a ne ta bai Jadi rongga gini senator kita jari ke rongga gini ke soda Assemblée Nasional adi deputé ke tuan bayi. Ada nini taba tak bedan kanda nini totun na dote o tele leurin o na dote adi dan kanda bayi kempale ya demokrasi itu. Ni taba keirin na yawa ba. Yani indu na jini raya kada totun na dote ni tabai deputé. Ni ke general mbay umde na de jonaji ale ni ko naron jiti president ya commission ke sodo yani ngom do be wo lom kade atone adi ke kam girji assemblée nationale to kono mandang ade ni ni yani nduna jenere ndeji ke no ngegni député ke ton toni ba inajian djen ko bog ade ndijen ko bog na barne article gni kata nasra barn beni ba ndijen ko bog ni muro ni kutu ndijen ko bog ni muro ni kutu gidi mata ndijen ko bog ni muro ni kutu mata gidi siri ni ba ek gosndu mabtu ba da barne ordonnance ko ni muro ni jo ko te ne ke ambal ko dubjo ku jo kal ko mata do ta di ndo ko ti gidi mata en janvier ke ambal ko dubjo ku jo kal ko mata to ko man ko non adi naji ko so do ngegne yi munterg bay ko so do munterg malanga di askar gni ni ba naji ko so do de yani naji ko so do narieda ake kumbangna ani ke kensata ake kanunundu ko do sai kem kula yade gtuwa ba ni no ni na ni ke general adi député ba general mbay umde na de dona ji ale ren ke no ngegne i depuis ite gute ade mamor kum la saini yani indijon ko bog ko mutagun toni a tolo to ntale kada ko turun sai ada bar na revision ade ke len jidi ko adne o turne sai ni ba yek ndan kum go ngegni munter gitni askar ge o bayto jitin mudan si lani taba ni ne ni au ke kesa ta na jigu don ta kare ke a unju ade takum ni ke presiden ya assemblée nationale to ko ni ko ni ge kenta kum go ta di ali kolotu chaimi o takum ni ke ministre ko ki a sécurité publique o immigration ade ali amat akabash ni ni na o takum o sukum go to ministre ko ni ministre ya askar go yan ka klayange gni ancien combattant gadi 1500 girjento degni ngantu ju tarot
Obaitonique, ministre secrétaire général du gouvernement, by docteur Ramatou Mahamat Untouin, by Takum de te malan, Adi non de te tatam yekade, Onenado, Yanni in Dunajin Totu. Nique Alayamal, Masra Miriam, by Nina, Wotu, Kumteta, Ina Mbijitu. Abarnai institut ya Sayel adiran klanatu niba barne riba ba barne phase du projet ari PD PDRS ni ni na kundo yu bola ba indan gir kingenaran kla adu kingenaran klan to ni i kiso do ngegni ku Abarna le comité national de gestion ya pesticide ku dokum lo chatla ni ba ke pesticide ni ke ri mandangwa kita nasra kangangai ba den e des entrants ade ni non raron chiti angre gege pesticide gege ni na ara kadu ge ra ndorgu ba andor ye ni amaji o ku ni atono ni Ada kengena ya de ni ne to to ni taba. Emang menambisit lah ni. Najik ke soda pesticid ni ba. Majik ada ke ngegene ke kada hari ni rana. Kelak ke pesticid ni kada ke ngomun kumde ta jidit. Ada kengena ya de ni ke kamiya kada yando atun ko to mandang ni. Pesticide ni ak arak degun dulgu degun inge rak landor gege ake de kon ran klandor woya ni ak se ak kemuntini ba pesticide konon na arak la ku doku tu tam kar ku togunu aren kro degun dulgu tini ade majingai kadu klak dot ni ba ran ak urut Ada kengena eden tu ni banyak guna rani memor kumla asai. Ada ni ni. Anda ni kumdugo yang ni. Kelaya pesticid ni ke mayere ngai. Oh. Tam ye kada yang ni. Ku.